ye biga eri da o so shudia ni bonya dania nya me Joshua nya kopa Israel nya me.

0: ɔkyena ɛn mo mo akɔma mo de aba ye didi nkɔma na ɔmo bisa sɛ ti ma hwan ne hwan na bɛ kɔna mse me kra mi ne ɔmo sɛ e ma ntija ma ɔni abusi
1: mama ma me kɔ me hu ade bi tech ese nurses 24,600 ɛna graduate wo ɔmo nyina sɛ be good system
0: ni mu omo omo gumu kra enya ba bi nfo
1: mo Ghana wa how
0: 2023 December
1: Ghana wa how
0: ena me ko ojo de
1: 2023
0: 2023 December
1: ena araba zo
0: me ko
1: araba zo ba ka ho
0: ena ayi
1: jo nya ajo
0: ena 2026 me san yakobi mo no so be ka ho ba oye ne de no ntumi en kan kira o se memfa akwara ne nko ana se mani nye bi but a day na yeye sometimes ne complain ya ena mi ni obi a ena obo afo obi a ni ho ena ntime ye de sister se wan hwe ni ye a wo be ma wo man nyina tena fi na me ne adwa edi nkomo na okan na danfo bi asa me real ho ye a se enka me wo ma enka me because na danfo no ne sister penny ewie secondary school ne maami enye sika mananto aso omo ni odi sokoe ni odi sokoe ni odi sokoe ba ebi kosun adwuma omo anko se but da kwala no osofo akwala ni nimwade
1: how
0: obisa ne maami ane maami se oni sika ode ne beko
1: oh
0: inti na adwo ekko school ni na me se na wan kra wa so ma ebi ana me kra na na waye eye
1: because
0: won what na say because ni kunawu ntinu on to me em man ba bia antra andrew baby sister bon ho so bra peja umu because men complain me ni obi obeboa me hwe nyame gye free ni pansam na waye nyame o gye free ni pansam e na waye o hwe wo sorry a wo be sorry o hwe won say na jesus e pemwaye bi keke e free papa nano ansana waye ba obi sanu no na yesu aye na adwen se obema papa no ho aton
1: sorry a bible said we hu se watra wache di
0: e na no nim na adwen e na mini obi a mini obi a oba aye mpo obebo a no cross and complain ni se oni a obi a se sister se bia wo ba ni school e na wo ni sika en hwema kwala no enkafie se adwuma bi na wo di ni kosu en hwema ne ntena se hwema ne enkafie sori na hye bibia se na wo hye bibia se urade begie firi nsem yesu ka che papa ne se sori fa wo kete na nante amunu mu hwa papa ni nya na yarisa sister wo nso anope ye hye nkomo ato so se sori oba ni school no sori wo ho oba ne daache no sori wo ho entena se enkasa wu ni obi a obeboa ena mede ni kwe hu ene beboa me sesi akra de mede ni kwura mu a ne aka akire no meye den na maye ena omo se wo sese ne sa de bia wo beka ho sa wo betena subura na no de bia ah chese emwa bi ba wu nya bi because they be out ho papa ne ye na dwen se me be koi kura na be hu nsuo no na me be koi medru ho kura na obi akotom tim ma me pem ba bi ntra enti o make attempt say o be nsuo ne ho na obofo ne ho na watom na emom no me koi kura medru ho na obi atom e na me be ye kura medru ho me nsanka e na me be sister anope me she won cry say sorry because wo sorry a Awurade begye afiri wo nsam na waye ne a wo be shaase bia no e wo akokuduro so e wo nam ye so e wo mpae bom no Awurade begye afiri wo nsam na waye nti anope me hye wo nkran yemfa obubu ani die enye nsenda ho se se ye sorry a yan complain a na ye ma enipa hunu ne a ye hwehwe a nyame begye afiri ye nsam na waye amaye
1: Ha! Mami sofu omeri gansa nono. Enkachi. Bravo.
2: Yo.
1: Onse Jew forum. Me kosu ku kakrano. Ye kache mse. Anytime bia ubehu BETH

0: no na wanom eba bo na pam malaria bia e de afini paduanim e de amao chene soma yesa abatan etumi enum adre bi sanso na nkwada wo nya efie dumie no enso entumi enum wanya efie dumie no na oto adre bi na ya malaria akotestia me aka kire wa ene obehia tene so hone baako anapa ewia ene enyume na wanom wa di free fie do so kwa ubeshi ato ni mienu anope wye nyumre na wanom utomi nsoye numbers ni good TV ni sono ube tumia freye na woso question biya wawo edifa yedre hono yebejo so na yenewo edisa enko mono yekase agaya bebi ya wobiya na wajie sose etso se
1: you're listening to Ago 96.9 FM.

me say 26 oh, I'm pay be 26 bradinya me. Me say ah, yenya me ye be di kan hwe akoma ho nsema wi. So de be ye wi tue medical. Nipa wo be bere pa. Me pa cho doctors no. Nipa mu hia ne ntem eye nana ya na yas. Sag man no obobbo kakra bia na o se wabere. Ono na koma sem. Enkuye ntipa ma cho pi. 26 na ye meminda no. Mesere mo ni kan jine nto ho. Mo papa ne mu. Mo papa ne mu toziki bia wo ne koma ho no. Mu yin firi ho. Na ye tumi cause am ze ene ene pragia fon bobo. Pragia fon bo ne die. Ha. Abochi bluff wa da blacka. But ye be share ho din. Ntimesere mo doctors 26 ono kwan podi emese dare na nante kurum ko nante ndo be nante bi pa san se o se me hwe na koma ho nsem ye di man pa sa man no obi akwa yi ba o se tuntum ngu akwa yi ba ya na o se fita e o fi ha me se me hwe nsem yi pa sa man we ha kana se man ma bere kula kana se man mi ni seconds ma bere che se

too di o ka bibi won ka hwen fa ho o ka yo adobe ka bibi fa no odi ya o na osu o osu ba nya nya sesa minimi dante kaso wo ha ni pa wo ha manin ka wo ka wa o ka wa nani age nani agina wo sa ah asuma si wo ha so ho na nko ade ye nka wo sreda.